0: 사회 고래로.
1: 제나 컬처웨이나 이위 에프카르무 바이나쿠 포하츠로아와나 제네메나 코히마 아와테 마티쿠테 타르나키 아티파노 와이카레이다 타타리 코미마 이파르키아마 피카르오나 진마이카 요테히마 하라타나 노가 털 이노호야 에이타리나 아레아레 키아마츠와 다이루포첸 카파카코파미아 케키마 하키나키나 I whāriki a Mark Pirikahu o Ngāti Maika i etahi mā haratanga no ngā tau, i noho ia hei taringa areare ki a Matua, Rauru Broughton. He kaumātua whai mana Rauru e kaipāpāho Māori Rongonui, he toa hoki mō te reo Māori. I whakapaua e ia tōna kaha ki te whakamuramura i te hiranga o te maimoa i te reo Māori, i tōna iwi, i ona hapu me ngā reanga kei te heke mai. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: I te wā i te pua ia, anā kei ngā turi a kui mā a koroma. I a māua, a woko au, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Nā reira, e ara ko au anake, anā, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa, i a ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā a koroma, ko te mea Matua ana ko tō tātou nei reo.
1: Ia tātou e whakatatātu ana ki te wiki o te reo Māori mai te 14 ki te 20 o Mahuru, e karanga ana te ropu kā kāriki ki te kā wanatanga kia waiho te reo Māori i ngā kura. E mea nā rātou me tiaki, me whakapakari hoki te reo Māori. Hei tā te kaiarahi takirua o te ropu kā kāriki, hei tā Marama Davidson, me nā kā whai wāhi rātou kia tū hei kā wanatanga, kā whakapūmau rātou i te reo Māori putanoa i te pūnaha mātauranga, kaua ko ngā

τέφιτσι που αϊτε ουαρου μπατσιτι τεφάουγα φάτερε ουακοτό ματσιερε ουτά ματσιερε το ή ματσιερε. Κακάρα φάφα που αγακόια. Te ko me tirunga me tiraro me ti ha ha ka tupu te wai ka ora te wai ko te wai nā wai ko te wai nā huru mātaka te tohi atu ki te wharautanga. Te heke ngā o tūtau āraia ko tūtau āraia ko miringa te kakara ko tai pōro he nui taku aro fiua ki te whakarua kōia. Koi anu, koi a whea, koi a poti poti ranga hue te tamai toro ākina e au ki waero, tiki waero tā te tau mai tohu ānga kura tifa. Tifa hurihia whakataka te kō e ru ākurau, kei taku tua, kei taku aro, kei taku manawa tī hei whano, hara mai te toki, haumi e, hui e, tā. Ko te rau kei taku aro, koutou ko ehe atu ki te pō. E whakarere anei ngā kōrero a ngā tūpuna, he hienga ngā taniwha. E haruru ana te taunga ki te whenua. E haere ai te ara whānui. E huna ai te tini me te mano kua mene atu ki te pō. Ka tahi rato. Te hiku rō tō tātou tūpuna o mati. Ko te wāhanga kua whakarere, whera rawa te nui o te hae. Hoi anō whera rawa te nui o te tauira ko waihotia mai e koto. Ngā taniwha, e kuku nei, e hae nei te ngākau. Patarangi wini ata. Taniwha o te reo. Taniwha whakatupu. Te puna tangata i te puna kōrero, ngā mokopuna e koe a ki amuni. Warren McGrath. Tani whao te toi, te whakaero. Te te o ngā ringare he haere, e haere tonu ai. Ngā taonga ki roto i a tātu. Auntie Rowena. Tani whao ki te au ki ngā tikanga, ngā kōrero tuku iho. Ka kōwhete, ka kōwhete ki runga i te tika. E pai ai tā tātou koke whakamua. Koutou kato. Koe nā te momo o te tau. Koe anō. Ko te tau ira ia koutou katoa. Ka waiho mā mātu. Ko mātou ngā tīnana. Ko mātou ngā kanohi. E ka wea tonu tia te tauira i waiho tia rā e koutou. Ko ngā tīnana ngā kanohi o te ata o te tapare kaue. Nā reira haere. Haere ki a rātou e kope e karangana ki a kotau. Whae a te ara i kēri ane e rātou. Hiki ake ki ngārangi. Me te mōhi o kua waihunga mamai ki te whenua. Kia whai oranga anō koutou kitua. Hai nui, hai roa.
ko ngā whatakata, ko ngā menemene, ko ngā mahara ki a koutou. Ko te tīnana tērā kua ngaro, i te tirohanga tangata, i te tirohanga tangata. Oi anō, kei te ngā koutonu, te mahara e whakatīnana i koutou. Haere ake nei, haere ake nei. Kāroha ki a tātou, kāroha ki a tātou. Piti mai ana te rā, ko pango katoa te āte o tō tātou, tūpuna rūruhi o mahi nāra. Ko tai mai, ki mua ki te aroaro o tō tātou ārikinui, te pauaru o te hunga mate, te pauaru o te hunga ora. Ko ngō koutou whānau e noho pani ana. Nei rā tō waka e noho rawa kore ana. Oi anō, nei rā tō pae, nei rā tō iwi, e tuku nei a koutou. Kia haere. Haere ki te timatanga, haere ki te wakamutunga. Piki ake ki ngā rangi, werohia ngā kopa o te pō. Waiho mai mātou, ngō koutou morehu. Haere ki ngā takotoranga o rātou mā. Haere ki ngā kōrero i waiho tia i rātou. Me pēpē rā te kupu. E whakakī ai te āhuatanga ki ngō koutou mate. Koe anō ka waiho mate āroha te rā pāru e whakakī. Te ngā mate. Kei ngā tini ai tuā, kei ngā tani whakatoa, o tērā tōki tō tērā moka. Koutou ko whae nei te ia o tō tātou nei awa, tō tātou ruruhi o Waikato. Nei ki ko te tai ki tainui, he tai mihi tangata, ko wehe atu ki te pō. Kei te iwi kua huri, koutou kua mene, haere, haere, whakangaro atu rā. Whakangaro atu rā, ka weiho koutou ki a koutou. Koutou te kaupapa o te rā. Nā roto ana mai te karanga o tō tātou ruruhi, mahi nārangi. Moe mai, moe mai, moe mai rā. Oi anō ka te mihi ki ngō tātou mate, he mihi hoki tēnei ki a tātou te hungao. Te ngā whānau pani. I ngō koutou kaha, i ngō koutou mae. Kia mauria mai ngō koutou mamae. Kia tangihi a tahi ki a tātou. Kānui rawa te mihi. Nei rā tō waka. Hei hoa haere. Aha kuata whiti, aha kuata ta. Ko tēnei waka nō, hei hoa haere ki te pīkautanga inge nei toi maha i akuta. Aha kua mate, aha kua ora. I te au, i te pō. Nei rā tō waka. Nei rā tō iwi, nei rā tō pae mihi ana ki a koutou, i ngō koutou kaha. Tā tika, mauria mai ngō koutou mama, ngō koutou toi maha, ngō koutou mate ki te ātea. O mahi nārangi, i tangi ngō tātou tūpuna i ngō rātou rā, i tangi tahi rātou. E tangi hia tonu tia, ngai tāua i tēnei rangi. Kāroha ki a tātou, i ngā mate kua ora ngā ni a tātou. Kā tira e te iwi, e haki i te mea ka whakatoro ake ngā kōrero. Engari whakaeke mai,
ki mua ki te aroa roto tātou ari inui. Whakaeke mai, ki mua ki te aroa roto tātou o tō tātou ruruhi tūpuna o mahi nārangi. Tā nui rawa te aroha, ki te nui o te hae. Koe anō, noho mai ki roto i tōna utau waka i tō tātou waka. Noho mai ki roto i tōna hānea. Ahakoa piki, ahakoa heke. Ko tō waka tēnei e mihi ana, ko tō waka tēnei e tangi ana. Te ao i te pō, te ao i te pō. I ngō koutou kaha, ko te kupu, ko tō tātou ruruhi tūpuna, te tūpuna o tō tātou ariki nui, ko te puea, nāna te ki. Umanui ki a koutou e te iwi. E kore ngaku kamo e ngenge i te tirohanga atu ki a koutou. Haere mai, tangi mai, whakatau mai, whakatau ake. Hei te wako o tainui i te ao i te pō, tēnā koutou. Tēnā koutou, tā tira, tēnā rā tātou katoa, tō tātou neirini.